Good morning! Jos Marhay na Aldo Tabi sa Gabos and welcome sa programang Lingkod Bayan Updates. Dagos Tabi, kamusta sa muyang programa ni Councilor Arnold Yob Unrubia Cantabaco City. Initabi ang sa indong board member, ang sa indong kinatawan sa sangguniang palalawigan kang Albay, board member Atty. Sheena Unrubia de la Cruz. And ini po ang Lingkod Bayan Updates. Ngunyan na Sabado, alas 8 hanggang alas 9. Ang pagkaaga, mag-iribahan po kita. Uh-oh, don't need makeup to cover up. Being the way that you are is... Wow, it's August 1. Ang primerong aldaw kang Agosto. Mag-iringat po ang Gabos na nasa biyahe ngunyan. Gabos man po na nasa trabaho. Siyempre, saludo po kami sa indong higo. Sa Gabos man tabi na nasa harong, nag-preparar, nag-iiripo sa laog kang harong. Sa Gabos ang mga tururog pa, bangon na po. It's a beautiful Saturday morning. Sana po nakaantabay ka mo, giraray sa samuyang programa. Kang nakaagi po na Sabado, wala kami. O dahil nasa Young Leaders for Good Governance si Councilor Yob. And then, sining man ako, igwang man akong pig-atindiran. Kaya day na po talaga kami nakaprograma. But here we are, ngunyan na Sabado. And we welcome you once again sa programang Lingkod Bayan Updates. Pwede po kamong mag-message sa 0995-420-1404 para po sa inyong mga messages, para sa inyong mga greetings. Pwedeng-pwede man po na mag-online. Meron po bang live tayo, Sir Loinks? Wala? Ah, naghang? Day, walan kita naka-live. Dang, live. I mean, naka-live kita sa Facebook? Day pa palan kita nakaka-live sa Facebook. Ate Gaayos pa, ayan, si Francis tsaka si Sir Loinks ngayon po dyan. Nag-a-assist sa tuya, alagad pigaayos pa po ang sa tuyang live. But meanwhile, mga tugang, pwede po kamong mag-message sa 0995-420-1404 para po sa inyong mga greetings, comments, suggestions, ganyan. Noong nagsimula ako sa radyo, wala naman talagang live. So, mga text talaga, text messages, calls, ito su paagi na mapaabot sa ng mga boses, no? Or mensahe sa satuya po na programa. So, arog po girari kay itong mga tugang, you can comment, you can give your comment, no? Or greetings. Pwede mo po direct message sa kuya. Pwede mo mag-direct message sa kuya. So, yes. Again, we welcome you sa satuya pong programang Lingkod Bayan Updates. Si Councilor Yob po is yao naman, and we welcome Councilor Yob sa satuya pong programa.

0: Ayan, Counselor Yob, Yob, kumusta? Good morning.
1: Ayan, good morning po, good morning sa Gabos. Ngayon, gira kita nakapag-radio program.
0: Oo, sabi ko nga ni Kang nakaaging Sabado, mm-hmm. nasa Young Leaders for Good Governance,
1: yes.
0: si Counselor Yob. Ito tabing Young Leaders for Good Governance, iyan tabi, organized Kang Bedo Foundation.
1: Yes
0: Kang nakaagi po, supported by Donald Rip Chute, Kang Sepan, or, Party Chuan,
1: mm-hmm.
0: Kang Young Leaders for Good Governance in 2017 to 2018. So, network all over the country. So, isipin mo yung go na palan ito.
1: Yes.
0: Na sa tu experience sa Young Good Governance or pick up with me pong YLGG. Yan. And ngunyan tabi na taon, batch 7 na. Wow. After
1: yes.
0: 9 years, no? May batch 7 na. And I think it naman. So, si Yob po, di ba, parang full circle na, enot, nag-a-attender siya duman, tapig, ibahan niya ako, after kang sa iyang, ahayin ka kayo, Yob, work? Nag-work
1: college.
0: Ay, nasa college sa UP. Pa. Siya kayo, 2017?
1: Ay, na. Work na po sa NEDA.
0: Nag-work ka na kayo sa NEDA. Yes, ngayon ka na kayo sa NEDA. So, kan time na ito, you were there, oo, sa NEDA. Siyempre, nasa Manila ito, tapos, usually, ano eh, Quezon City or kung saan sa mga
1: yes, yes.
0: ang training. Guaman po sa Naga, the benchmarking sa Naga. So si Yob, nag-iba lang sa ko. Ngunyan, siya naman ang fed.
1: Ngayon yan.
0: Naman maging party ka inita. May support group ka.
1: Yes.
0: Igwa kang network. Anong buot sabihin ka iyan? Igwa ka man na dahil may network ka, mga connections, mga kapwa mo, young leaders,
1: lingkod bayan,
0: ng mga kabataan, ng mga jóvenes, ng mga kabataan from other parts of the country. So dahil duman, aspire ka, nakakakuha ka man ng mga idea, sa inda, nakakashare ka man, kang mga pigigibo mo digi sa tabako, and syempre, na-equip, na importante po iyan na padagos ang pag-eskwela, padagos ang pag-adal, padagos ang pagbahasa,
1: haling
0: po, mas magayon ang servisyo, mas marhay ang trabaho.
1: Yan. And so, gusto ko lang po i-stress na, well, sabi po, first day may kang work, kang ano, fellowship, sarada po kami. Kasi babako man po sa pag, ano no, babako man po sa pag buhat kang bangko. Yun po ang pigsabi sa Muya na the Young Leaders for Good Governance, sabi, it's a prestigious ano for young elected officials out of thousands of all over the Philippines. Digdi po sa batch 7, 29 pili. So wow. Saruman po yan na onra. Mga tugang bako lang po yan para sa kuya, but it's also for tabako because I'm representing digdi sa programang ini. And bako lang po ini basta fellowship program lang. Igwa po kaming gigibo na capstone. At the end of the fellowship program po ang dapat ming i-implement. So, sa first, last time, module 1 po kami, dumana po diniscuss. So, format, ano ang magiging format kang capstone project. And dumana naman po kami nag-work. Module 1 pa lang, yun na po ang pig-discuss. So, sa kuya, ang ping capstone project, manungod po sa literacy. Kasi dapat pakusugunta, hindi po sa ano, syudad da.
0: Yan. Amat man, syempre, sa Gabos ng organizer kay ni. Actually, Yob, kami man ang pigtatap ang mga alumni digdiv sa programa to help, no, to volunteer pag organize kay ni, pag-facilitate kang programa. And ang main facilitator, si Mayor Carlo.
1: Yes, former mayor kang Vigan.
0: Vigan, oo.
1: Ilocos Sur.
0: Yes. Na ninong mi siya, ni Kevin, sa kasal. Si Ninong Carlo.
1: And mga tibayon BM, mga guest P, ang resource persons. Mga matibayon po talaga. Mga academician, bako lang po mga public servants, but nasa academ field. So mga experts on their field. And saro lang po dyan, Senator Bam Aquino. Saro po yan sa mga mentors. And si Mayor Lenny po.
0: So, si Mayor Lenny, Rina Hangromblon.
1: Yes.
0: Yes.
1: Nakulun pa po.

0: So very honored. I'm very honored to be part of this program.
1: Of course, the NMYL, no? Yes. Pati man kay ni ang National Movement of Young Legislators.
0: So yun nga, no? Baka po isipon nindo na nakaipuan pa mag-arog kayo ning mag-train. Because public service keeps changing, BM. So dapat po kami bilang sa indong lingkod bayan, we have to keep learning. Di po pwedeng stock knowledge lang. Diba? So kasi dakulon pong mga new ways na ngunyan para po talaga makapagserve po kami sa Indoki mas epektibo, as in mas magayon. So kayo po anong man po mag-invest sa samuyang ano, mga learning journey. Yan.
1: Right. So, yung ani po itong mga tugang, syempre ang demand kang tao nagbabago. Nagbabago ang landscape, ang political landscape, ang sa ekonomiya, syempre ang mga pang-iipokan tao nagiging mas komplikado. Sabi nga ni, we live in a world, or iguan yes. Nga ni na iba na ngaran, no? So, buka volatile,
0: uncertain,
1: complex and
0: ambiguous.
1: But sabihon, pag sinabing yan ang VUCA, komplikado, no? May mga complex na pang-ipo, volatile, babago-bago.
0: Yes.
1: Ambiguous, gari, syempre may mga bagay na kaipuan, breakdown, pulse na dapat mas masabutan kang tao. So, nakasunod kita sa trend, arog kang artificial intelligence.
0: Example,
1: sarong cyber security.
0: Yes.
1: Ayan. Ngunyan po, baga dakulo na krimen, pagigibo online.
0: Online.
1: Oh. Siyempre man, bilang mga servidor po nindo, kami po expected na nasasabutan iyan, tapaanong mi po matatawag na solusyon. Iyan ang mga problema ngaan. Kung day mi po nadadangos ang mga paliwanag, yeah. Kung day mi po kami nag papahasa. Kumbaga.
0: Yes, yes.
1: And magayon, we will also discover some mga bagay ng other local government.
0: Yes.
1: LGUs. And then we can adopt, no, those that apply to us.
0: Oh.
1: So, arug tabi kaya ng ang good, kumbaga good or advantage na pag-arug kayo ni.
0: And saro pa sa advantage, kamang-arug po kayo ng mga fellowship, nakaka-PM. Kasi huna mo, ika na ang pinakamatibay na lore. Lugar ni Dupat. When you go there, pag namita na pong mga ibang team officials from other places, mas nahiling mo na, wow! Mas ma-inspire ka pa. Marami pa palang mas pwedeng matutunan sa inda.
1: That's right.
0: So, nakaka-humble.
1: Oo. So, ibig sabihin, syempre, may mga no other young leaders man na talagang remarkable no things, kasi syempre minsan na ano man kita nahihiling taman na wow, dokol man kitang na innovation sa satuyang mga lugar, iba man po girare kung nahihiling mo man sa iba.
0: Yes.
1: And that makes you really teachable, no? And yes, how in a way na ikaman, you will learn from them. You will continue to listen. Sabi mo kanina sa report mo, Yob, ini, pagdangog, no?
0: Pagdangog.
1: Nagdadangog, bako lang po sa mga constituents, bako lang duman sa satuyang pigsiservihan, pati man po birds and other servants, no?
0: Pag-servants.
1: Oo. Na doing remarkable things, impactful things sa inyong lugar. Good morning po sa inyong duwa, Sir Yob. Pa-shout out Noemi Bueza. Ugutun maglabadig di sa puro 4 datang
0: yan.
1: Santa Teresa.
0: Good morning po, Madam Shirley
1: Biler. Richo, good morning po, BN Onrubia. Pa-shout out po kami di sa puro 5, Fatima.
0: Yan, shout out po sa Fatima, puro 5.
1: And of course, si Kuya Dan Cantal. Kuya Dan, good morning po.
0: Madilim, good morning.
1: Sheena and Counselor Yob. Ayan. Mark B. Anthony, good morning po.
0: Yes, good morning, Mark.
1: Christian Macenas, good morning. Maray na agatabi, BM Sheena and Counselor Onrubia watching Digdisak, sabi ni
0: Lucinda
1: Binalia. And syempre si Elsie, nag-message man. Elsie Carillo from Labnig. Good morning, good morning. Ayan. So, again, welcome po kamo sa programa. Yob, nagpunti.

0: Tarigisa sa tuyang programa August. We started August, no, here in our program. And ngunyan tabi, grabe, ano na, it's already, wow, 2026. And ngunyan po bagang bulan, Agosto, iyo man ang bulan, buwan kang wika. Buwan ng wika. So, sa session siguro nindo, baka mag-Filipino ka mo yun.
1: Oho.
0: Oo, baka kami man.
1: Ay, oo
0: sa
1: nga.
0: Oo, buwan,
1: buwan ng wika.
0: Yes, buwan ng wika. Siguro mag-gain man yung pag-ulayan ang manungod sa, siyempre, aside from our updates, mag-gain man mapag-ulayan sumanungod sa SONA.
1: Ah, yes.
0: Sa tuyang presidente, oo, ang State of the NIS na sa iyang ginibuhang July 27 of
1: yes.
0: SONA before, ano nga, before, ay, di pa, igwa pa, 27, ano, 2027. Oo. I mean, last two SONA.
1: Yes.
0: Oo. Igwa pa sa 20 na. Last two SONA. So, last, ano ito, second to the last. Tabi yung mga tukang. Sige, ano po, Yob, ang gusto mo, ma-update mo na kita or ma-SONA kita?
1: Pwede man mag-SONA na kita.
0: We can talk about the SONA, mga tugang, because also interviewed in a radio program. No, ano to? Sa FEBC. Mm-hmm. Tapos, syempre, pighapot man. So, sa kuya man na reaction, manungod naman sa SONA, presidente. And syempre, ang primerong tang reaction dyan, bilang mga silang mga public servants, punta duman sa presidente. So, mga kuya man na piga-advocate, sa tuya man na mga pinaglala, priority measure, mga agenda ta, sa mga lokalidad, ang respectan.
1: Yes.
0: And hinanuman so prioridad ta sa edukasyon. Tungod po doon micro, small, medium enterprises or economy. Siyempre, hinanap taman duman so prioridad pag-abot sa mga needs digdi sa Bicol region. Ba yung mga kaipuhan na digdi, enerhiya, kaipuhan na siyempre, transportasyon, ma-improve ang sa tuyang mga dalan. Kung igwang bago na mode of transportation such as the train, no? Nabanggit ba yun? Parang walang specific mention of those things. And of course, disaster risk reduction and management or DRRM, makaipuhan ta po ng lokalidad. So, daing mention talaga yun because we talk about in our previous episodes kang sa tuyang programa, ito po bagang tungkol sa school safety.
1: Yeah.
0: Oo, act. Ta, ang right. Presidente baga, may SONA, it was, it's an address to the Congress, no? To the Congress. So, usually, piga tataraman duman ini ngaya, isa sa batas ko, ngaya parang hinihingi ko sa inyo na nagawing prioridad itong tungkol dito, na
1: yes,
0: maisa batas ito, ganyan. So, inaanap natin yun sana. Oo, pero walang mention ng ganun considering na ang mga nangyayari sa school, ang violence, no, ang school violence. Hinanap ko rin yung tungkol sa building of classrooms because last year, may kung hindi ako nagkakamali, merong binanggit na 40,000 classrooms to be built. So, syempre, we're actually waiting for an update on that and in reports na previous reports na hindi pa tayo nakakaabot sa goal natin of building 40,000 classrooms.
1: Isa pa yan.
0: So, yeah. Well, magayon man so naging announcement kang sa tuyang presidente, manungod duman sa paghali kang tax,
1: stamps laws,
0: sa radit na negosyo.
1: Yeah.
0: And of course, we have the system systems laws pag-abot sa electricity and power. So, inimiti sa para matabangan ng mga negosyante ta, mga saradit na negosyante ta. Tapos inabagang backbone kang sa tuyang ekonomiya. So, dapat matawanan man si ng suporta, lalo na ngunyan. Grabe, haralang kao ng parakalon talaga. So, iyan, naugmaman ako duman sa parting ito. How about you, Yob? Ano ang how sa imong reaction? But before that, gusto kong batiyon si Jean Christian. Jean Abrera, morning po, BMN City Councilor.
1: Morning.
0: Willie Nobora, good morning po, BMN Councilor Unrubia. Pa-shoutout po sa kuyang akin, Lloyd Wilson, Paular Nobora. Speaking of Lloyd, parte po in-

0: si Lloyd kang Youth Ambassadors Program.
1: Ah, nice.
0: Oo. So, maugmahon man kita that the Youth Ambassadors Program News here in the city of Noso under the Gender and Development. And later on nga na ikwang youth kong pig-invite man kita to be a part of August 1. So, thank you for nakita man po ano nag-program. Siyempre, together with our volunteers, no, and the GAD office, as well as the whole city government, kang mga naka-agi with the then Mayor Griselle. And now we thank, of course, Mayor Ray, no, sa pagpadagos po kay ning programang ini.
1: Ayan. Siguro, before I share takeaway doon sa SONA, gusto ko po muna batiyon ang sakuyang amigo, ang satuyang amigo BM, si Kagawad Mike Boticario, kang Barangay Hacienda. Mike, day, God bless. Mag-ugma ka, and may God bless you, and masalo ka service, Hacienda.
0: Birthday,
1: yan,
0: one
1: si Kagawad. Happy birthday. Yan.
0: And salamat abi sa si imong suporta through the years, and hagad ni ang sa imong maray na salud. And of course, long life. And
1: ayan.
0: Magmahan. Servisyo publiko and of course, success.
1: Ayan.
0: We also greet Ate Sholly Nor na permita naka antabay sa satuyang programa si Princess Neil, Adele Basmayo, Maria Bungapat, Sholly Nor. Now listening, si Tita Farida Peraha.
1: Ayan.
0: Si Tita thank
1: Farida.
0: You. And narumduman ko at pinag-pray ni Tita Mandalaga si Tio Dud ang satuyang uncle na tugang ni Mama. Siya po ang tiyo o ni Ma at natuma. Bunso po sinang magturuga. Ama po pampito. Oo, so iba niya po ng mga tugang na lalaki nagpaaram naman. O, sinda po natanda tulong babayi. Oo, so narumduman ta. Tapos syempre kang mga nakaagi. Kaya di man talaga kita man nakaluwas. Kita nasa pagmundo because of the death of our
1: uncle
0: na talaga po grabe man ang suporta sa muyang duwa ni Yob.
1: Yes.
0: And pareho po sina talaga ni Yob na nasa education sector and panabaon po talaga ang pagturo na siya na pag na ano siya Yob eh kang nagtuturo siya naman siya inatake.
1: Yeah.
0: Oo, kung siya nagtuturo sa Trinity College. Ta, ano po siyang supervisor sa DepEd Tabaco.
1: Yes.
0: Ay, kang mga nakaagi, ano, siya ang supervisor sa Araling Panlipunan. And, syempre, igwa po siyang time man talaga to teach in other schools. So, nagturo po siya sa San Jose. And, muya niya nga ni Itiwi Community College. Oh. Last may panghuron.
1: Iyan man ang last may huron.
0: Request niya ako na kung po pwede daan na pag-day ako, masub siya. Masubstitute siya sa klase ko na siya ang magturo. Maski daating turuan ko taxation. O kaya
1: adalo niya ang taxation.
0: Adalan niya talaga iyan. So, dedikasyon niya talaga sa pagturo sa sa trabaho. Kaya grabe man ang satuyang pagsaludo syempre kay Tio Dudo.
1: Okay. So, sa SONA, never po nabanggit ang manungod sa Cadena Act or ang blockchain, the budget initiative. Ini po ang pigjumpy Makino. Ano po ining Cadena Act or blockchain, the budget bill? Kunin po nito na mas maging bukas at mas mababantang paggamit ng pera ng bayan. Inaatas ahensya ng gobyerno na ilabas ang mahalagang datos at dugnay sa paggastos ng pondo upang matiyak na napupunta ito sa tama at hindi sa katiwalian. Ang kapag may isabatas ang Cadena Act, mas madaling makikita at pababantayan ng taong bayan kung saan napupunta ang ginagastos. Isa itong mahalagang hakbang sana para gawing mas transparent at mas accountable ang paggamit ng funds ng bayan sa pamamagitan ng makabagong technology gaya ng blockchain. Yun, dito nabanggit eh. Kasi diba, ang ever since naman, yun yung sinasabi ni President BBM na maging transparent this time ang government. Ito sana yung isa sa mga concrete steps, yung Cadena Act o blockchain, the budget bill. Yun nga, na mas mahiling takota kung sain man ang papaduman ang budget.

0: Jed. Actually nga, BM, magayon inipunan sa LGU. Magayon inipunan sa LGU. Iguhan na po GUs na mas transparent po yung budget. Mas duman po. Ang pinuna na po yan ni Naga City under the leadership of Mayor Lenny Robredo. Iguhan na po sa portal, Naga City Budget Portal. Andun po talaga yung details. Very user-friendly. Maduman ka lang sa website. Mahihiling mo ang annual investment program. Hiling mo ang annual appropriations ordinance. Mahihiling mo ang bad. Tapos pira ang remaining balance level. Up to that level. Kasi po yan na budget. It's the people's money. Kumbaga, the principle is that nararapat lang sana mahihiling kang taong bayan. Paano piggagamit ang pondo kang bayan. So, aram po nito mga tugang sa local government, igwa kayang mga special funds na pig-apod. Igwa ang fund manungod sa education, ini po ang special education, nahali iyan sa 1% kang real property tax, igwa man kitang fund for mga trust fund, ini so mga fund na hali nga sa national, na and this is intended for this particular purpose only, iyan po ang kahalagan kang trust fund. Kaya po siya inapod na trust fund dahil ining pondong ini ay nakalaan this particular purpose. Dahil mo siya pwedeng gastuhon sa ibang bagay. Igwang managitang general fund. Pag sinabi pong general fund, ini ang pondo na pwede mong gastuson maski sa in. So, siguro BM, one of these days, we can talk about the budget again because budget formulation na naman ngunyan for this year 2027. Actually po kami sa Tabaco, nagpuuna po ang annual investment program. Kasi po mga tugang, dahil pwedeng budgetan ang sarong programa, ang sarong proyekto, o ang sarong activity kapag annual investment program. O iyan po ang pick-upod na AIP. So dapat po duman sa AIP formulation, dapat po involved na duman ang mga CSOs, ang mga community, tanganing. Pag-abot pa man sa budget formulation, yao na siya sa AIP. Iyan po sana ang pig-encourage me. Nagpaluwas po kitang resolution na ma-operationalize na po ang People's Council. Kasi po, digdi sa tabang itang People's Council Ordinance. Way before pa po iyan. Ngunyan, kayo po na po siyang i-implement. So, nananawagan po tayo sa execute at sa paagi po ang resolution na ipinasarkan sanggunian ka mga nakaaging na ma-operationalize na po ang People's Council. Kasi po, ang model po kayo ni Isnaga City po talaga na bago ipasara ang budget, kaya puan muna mag-agi ang AIP, ang Annual Investment Program, sa People's Council. Duman po ma-input. For example, ma-input duman ng PWD sector na dapat ngayon kaiba manin ang mga farmers, ang mga fisher folks, ang mga federation of yung mga tricycle. They're part of People's Council, ang mga fraternities, sororities. Kasi po, nahihiling ta na dakulo naman ang gustong mag-ambag sa community development. Pero para po mangyari yan na community development, dapat may budget. Pondohan. So yan po sana ang kalagan kang People's Council. And sa national level, yun na po Kutaining Kadena Act. So it was not mentioned by the President.
1: Yan po, pigahanap naman iyan as a priority measure. Kasi sa paagi po, SONA, duman po napapahayag kang Presidente ang mga prioridad. Ini ang dapat i-prioridad kang Kongreso. Of course, dakulon man yung mga prioridad sa agrikultura, sa enerhiya.
0: Yeah. In fairness.
1: Oo, sa DRR.
0: In fairness po.
1: Dakulon man. Alagad, syempre, sabi ta nga ni Kasubago, we started with our aspiration na sana sumama-wuta man.
0: Yes.
1: Mailagay.
0: Yeah.
1: Kasi only 23 months to go.
0: Yes.
1: Oo, 23 months to go before matapos sa termino kang satuya po na presidente. So, syempre, excited man ko takita na mangyari iyan, ngunyan na Congress, ano. Pero sana, ibang experts na nag-analyze man kang SONA ni President, na yung mag-ibig sabi yun na pag-day na mention na mangyayari.
0: Yeah. In fairness, man.
1: That's true. So, may mga rason man ang presidente kung nata ito binanggit niya.
0: Oo.
1: Na rocket gate, may binanggit na makakapaano da kitang rocket, makakasend kitang rocket sa outer space. Nabanggit ang energy. So, sabi SONA is very political, syempre.
0: Very political po ang SONA.
1: It's very political. So,
0: Sabot na dapat iyan.
1: Yeah, right.

0: But of course, syempre, ang another siguro no, na sana mangyari.
1: Yun. And if there's something na remarkable sa sinabi niya, so ipoprosecute niya na daang former speaker. Diba yun yung bungad niya eh?
0: Oo. Yun yung sinimulan sa
1: sinimulan
0: ganun.
1: Doon.
0: Sinimulan sa ganun. Accountability.
1: Accountability.
0: Kasi last year, susona, pag bulgar kang...
1: Oo, mahiya naman kayo.
0: Walian issue pag kumpron na kongreso.
1: Oo.
0: No, sa nangyayari o kaya sa... Bako lang sa kongreso, sa ibang mga ahensya, sa mga ahensya kang gobyerno. So, ngunyan, na taon, sabi niya, aasahan ta.
1: Yun. Sinabi niya mismo yan.
0: Ang kaso na isasangat laban sa iyang pinsan.
1: Former speaker.
0: Bako manda siya presidente kang pamilya niya. Presidente siya ang Pilipinas.
1: Yan.
0: Oo, kaya, so, maski si Seba.
1: Excited dyan ng taong bayan sa mga susunod na kabanata.
0: Yet to be seen. Oo. Tingnan natin. So, yeah. Generally, syempre, hopeful kita.
1: Mm-hmm.
0: No, hopeful kita sa mga mangyayari. Pero they mention yung kang barangay
1: NLA. Yes, yun nga, elections. Which me, yun nga din yung gusto kong sabihin. No mention of BSKE. Elect.
0: Oo. So, siguro baka ang buong sabihin kay ito.
1: Para sa ko, tuloy.
0: Tuloy.
1: Kasi, para po sa kuya. Kasi naset na po eh. And ready, nagpe-prepare na ang COMELEC.
0: So, that's November, no?
1: Yes. So, dimension minention. So, I guess, status ko, tuloy. Tuloy siya.
0: Good morning, BM Sheena and Counselor Yob from Maria Lourdes Orbita.
1: Yan.
0: Romel Magyasang.
1: Lourdes po, kang Barangay San Carlos.
0: Kagawad Lourdes.
1: Tiyaon Taan.
0: Yes. Romel Maglasang Mirabel. Good morning po, Attorney Sheena on Rubio de la Cruz. Talaga. And Counselor Yob.
1: Good morning.
0: Shout out po, Mel TV Vlog.
1: Yan, Mel TV Vlog.
0: Grace Cabria, good morning, Wad and BM. Shoutout po din sa Purok 5, Salvacion, Tabaco. Sa Cabria, sa family.
1: Wow.
0: Novenario family, gandang umaga po sa kanila.
1: Good morning po. Good morning.
0: Cherry Car Borja, good morning po, Attorney Sheena and Counselor Yob. Sabi ni Cherry, Ate Cherry. Ayan. And good morning po. Shoutout po sa Kanaway Malilipot. Ayan, nagpapacheck naman na attendance si Rencor.
1: Ayan.
0: Kanaway. So, speaking of budget, yo, nagpapahasa man ako manood sa budget talaga. Nag-take man akong course, executive class, sa Ateneo School of Government, manood sa fiscal management. So, magayunan po, so, sa muyang tinukardo man, manood sa mga special budget, may health budget, doon na na nakukuha, or di giri-aram kang ibang local government units na available. Oo, na pwedeng mag-request.
1: Yes.
0: So, yan, for our hospitals. Another, syempre, so, bilog na budget process. Kaya, importante mo talaga ang citizen participation.
1: Yun na nga nito.
0: Sa budget process.
1: Kaya People's sana, Council.
0: Sana nga nito ta. Yan, transparent. Syempre, mahiling ka talaga.
1: Yes.
0: Ang where the people's money go. The people's money goes. So, yeah, let's hope for the best. Rolando Cortez Budoso Jr., good morning po.
1: Si batchmate.
0: And Attorney Sheena.
1: Batchmate ko yan.
0: Ay, condolence po kay Sir sa family dahil sa pagkagaling ni Sir Edgar. Naabutan ko kang nasa third year high school na tigtuturuan na subject values.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: O araling panlipunan, wara pa ito kang K-12. Wara pa manangad kang panahon. Kaya, ayan. Bati ko man po si Noah Magdaong na advance happy birthday. Nakatutok naman sila, Madam Magdaong, Ludi, Ellen Cabri, and Rodeline Tindugon pa. Sige, Yob. Now your updates. 8:44 na.
1: Updates. Yun po, no? Ang update ko lang po ngunyan, pag-aadalanta po, we want to refile in the 9th Sangguniang Panglungsod. Ito pong ordinansa na turn down kang Sangguniang Palalawigan before, sumanungod po sa pagtaoki incentives sa mga palaro and other academic winners. Turn down po ito kang previous Sangguniang Palalawigan.

0: Wigan. Dahil ang pigsabi po kang previous sanggunian, palalawigan, we cannot use public funds for private purposes. But we have a different opinion on the matter. That's why being the chairperson of the Committee on Education, we will refile it. Aadalan tano and i-defend tayo sa sanggunian palalawigan. Kasi BM dati may final ng ordinansa na mataok yung mga incentives baga sa mga palaro winners. Tinurn down yun kang previous sanggunian palalawigan. So ngun yan, we will refile it and this time we are ready to defend that.
1: That's right.
0: Sa sanggunian palalawigan ng Albay. So that's only my update. Kung mga nakaagi kaya, nakapag-update na po kita sa mga napasartang ordinansa. And we are very excited for the implementation of the Educational Service Incentive Ordinance. Matao pong 1,000 pesos sa gabos pong public school teaching personnel this coming Teachers Month. Nasa kay Mayor na po ang bola, kang implementation kayan. But the Mayor is very supportive of that. So, yan man sana po biya man sa kuyang update. Manungod po sa mga nakaaging simana. Padagos pa po, dakul pa po ang work. The work continues. Session mina naman po next week. Kaya abangan po nindo iyan. Ang agad ko man sana po sa mga paradangog ta, magiling po kamukhang session. Every Tuesday, 9 a.m. to usually hanggang hapon. Para po aram nindo. Live stream po iyan. Kaning den na po kang magparahapot, ano, pigigiribo mi, yaong po duman, every Tuesday sa Facebook page, kang sanggunian panglungsod, maghiling po kamo. Encourage you to watch it para po updated kamo ka mga nangyayari digi sa satuyang syudad. Salamat.
1: Ayan. Tama po mga tugang, we invite you po to watch sa rupuining measure for transparency.
0: Yes.
1: And of course, accountability. Na magdalan po kita kang satuyang sesyon. Ini po pigigibo kada Tuesday sa sanggunian palunsod kang tabako na page. Alas 9 yob, no? 9 a.m. ang sa inda pong sesyon. Pero may mga pagkakataon man na pigigibong Monday or kung anong aldaw na nagsiset. Halimbawa, may special session. And kami mantabi sa sanggunian palalawigan kada Tuesday. Yan, Tuesday, 2 p.m. Naka-live man po kita dyan sa ano po, Radio Veritas. And naka-live man po sa PIO or the Albay Provincial Information Office. We also invite you na mga tugang na i-like and follow ang Albay Provincial Information Office sa so mga updates sa Kapitolyo. And hagan miman po, syempre, na i-like mo rin siya.
0: Please po, ang, please follow.
1: Other ni Sheena Onrubia. Palike po iyan, official Facebook page po.
0: Yes.
1: Other ni Sheena Onrubia de la Cruz. Niya on tabi iyan sa niya update. And of course, si Consi Yob Onrubia.
0: Yan po ang page ta.
1: And, yan po dyan ang mga updates, tama?
0: Yes po.
1: Oo,
0: yes,
1: so
0: po.
1: Dyan po, mahiling tama sa mga photos. So, may mga pico-cover man po kita mga programa, mga events. So, we really encourage you to watch mga dugang. So, ako man po bilang sa kuyang update, kasuun ma po nagkundo sa committee hearing. Ini pong mga committee hearing po sa satuang Committee on Laws, Rules, and Oversight. Nakaagi baga na pag-ulayan ta naman sa ano ang role, ano tabi ang trakanya iba ni Kin Education, Committee on Public Orders, pati man ang Committee on Power and Energy, ako man tabi Cooks and Oversight, Committee on Trade and Commerce, pati man ang Committee on Rights. And pag-abot sa Committee on Human Rights, talaga po na po ang human rights caravan, mga advocate,
0: yes.
1: So, awareness of our rights, human right all over Albay. And of course, syempre, prioridad na po sa First District ang Albay. Pag-abot sa oversight, ito sa mga spiga-adalan na mga MOA. Bago po maglaog sa kontrata ang satuyang gobernador, po ga-adal, masusin pag-aadal sa samuyang komite, ang Committee Oversight. And saro po sa pig-adalan mi, anong MOA, Environment and Natural Resources, sa pag-maintain tabi kang satuyang Albay Park and Wildlife. Igwa po kitang ano pa, yun po dyan ang mga animals, wildlife, animals na to DNR sa na rescue ng mga animals na extinct na. O anong buot sabihon ka iyan? So mga nagpapara na ng mga animals sa indaman na species. So yun po dyan, so pag-review taman kang management, ilang kita depository kang dapat natataon.

0: din man kitang suporta kang DNR. So,
1: yes,
0: nagagad ta ni-reiterate mo sa DNR na, uy, tabangan nindo kami. So, we need a quarantine facility. We need itong feeds, medicines for the animals. Siyempre, kaipuhan ta iyan. And, ulun pa po na manungod man sa issues kang collection, entrance. So, ang talagang common man na feedback duman, mga tugang, iutabi ang medyo ano na, old ang facility. Ngayon man po sa satuya man na sang so naringaning ma-rehabilitate po ang sa wildlife. Another tabi ini magayuno na manood sa education, although this doesn't concern Strict of Albay, tasama nito community college ini. Kaipuhan man talaga nida ang suporta sa social. Sabi nga ni Iob sa Ipon, pinaguro na not only the zona, kundi so mga pigigibotaman sa kapi-common ka mong suporta sa mga community colleges. So mga pigigibotaman sa kapi-common ka mong suporta sa mga community colleges.

0: nag-company ako mong tabang ta ako ngayon nagtuturo sa community college and nahiling ko ngayon pang human ako man nagtuturo man sa TV Community College and nahiling ko man duman so talagang need. And actually, ang ma nito nag-yob ta kung makakahagan na tabang sa provincial government, pwede sinang ma kumbaga accreditation ninda bilang community college. Ta may requirements syempre ang CHED na dapat may administrator.
1: Right.
0: Na importante talaga guidance counselor for example. Pero na delay, dahil na delays from the inang UNIFAS yung pag may scholarship na UNIFAS, libre ang tuition. So sa inda yung day pa libre. So ang nangyari, kulang so tuition ka na mapasweldo sa mga teachers.
1: Tiyo.
0: So many needs. So, iyan, tabi, pigaadalan man iyan kang sa tuyang
1: right.
0: Kultiba po magtaong tabang ang na gobernador sa pagkang tats or donation na update ko man itong manungod sa JV DAFTA. Saka ito yob ang donor, ang Belmonte family.
1: Yes. Sir Josie.
0: Oo, so familia. Yes, si Speaker. Sunny.
1: Speaker.
0: Duran. Josefina yeah. Duran Belmonte. Oo. Ay, yes, kasi...
1: So, inaan ni Speaker ata.
0: Ina.
1: Lola na Mayor Joy.
0: Lola na Mayor Joy. Ang betig ko.
1: Asawa ni Mayor.
0: Mayor Joy. So, yun po, ining taga ano pala, congresswoman pala ito kong third district. Tagaligaw. They donated, kundi ako nasa sala, 3 hectares.
1: Kaya yan na natutugdukan ka.
0: Oo, 1963. Oo, may nakatugdok na dyan. Pero ang formal nangyari, ang formal donation, 1,000 during the time of chat. Donation kay ito, pick update lang.
1: I see.
0: So, need of donation, dami na barayadan, etc. So, araw kang yob na importante, dahil nahihiling kang tao, mga, you know. Kaya importante man talaga na sabi ko ani, pati kung maganda man na nakalive.
1: Oo, yun nga yung sinabayan ko. Kita na lang, ang finished product. Then, nahihiling sukun-suri, sakripisyo, sleepless staff. Big-appreciate na po ang mga staff.
0: Yeah.
1: Ang mga researchers ta. And mo, ako pupuyat kita para sa sarong ordinansa.
0: That's right. Grabe
1: na. Gaingkod bagang.
0: That's right. So, kumaga, we are more than, attend lang ang event.
1: Abi.
0: Itong mga lingkod natin. Nag-a-attend ng support. Pero the work scenes, yan po talaga.
1: Yeah.
0: The data nahihiling. Pero sabi, kaya baga may mga nagbo-vlog.
1: Oo, may nagbo-vlog. Like, my day, this is at the moment.
0: Kasi talaga na-appreciate, no? Sa
1: yes.
0: Trabaho. Clara Remonte, good morning po, Ma'am Sheena and Sir Yob. Of course, ni Dante Borselli, sa kahalan na dasi na Yob kang patrivia.
1: Bago ako happy birthday sa kapitan po kang matagbak, si Cap Almonte.
0: Cap Almonte,
1: happy birthday po.
0: Happy birthday.
1: And shout ang Anita Farida na yaon sa Qatar. Oh, mendagit pa rin Deco na shout-out. Shout-out po sa mga anak ni Tita Farida Peraha.
0: Ayan po ang family. Neri Albalate, good morning po, BM Sheena and Consiglio. Yesterday, from Unifran, mga kapamilya.
1: Shout-out po sa mga primuhon, primahon ta dyan.
0: Mga tiyuon, tiyaon. Good morning po, Consiglio, Atty. Sheena. Shout-out po kay Atty. Bungapat and Kuya Luis Bungapat Pasmayor.
1: Ayan.
0: Hey, grabe, mga 3 minutes to go. 3 minutes to go. So, sige, magpa-trivia na kita. Ayan. So, mga... Ayan, si Ma'am Cassie.
1: Oo, Ma'am Cassie.
0: Kilala CCS ka.
1: Oo.
0: Si Yung, ano yun?
1: Tabaho. 4-6, CCS.
0: CCS na po siya. Katul. Kaya, altar boy ini.
1: Oo,
0: Oo.
1: Sakristan po.
0: Sakristan siya. I'm listening right now. There's you always. Miss you, my bitawan. Si Ma'am Cassie.
1: Thank you, Ma'am Cassie, for
0: teacher,
1: that. Salamat
0: Ma'am
1: po.
0: Teacher, Ma'am Cassie po ini. Si Ma'am Kang... grade 5 sa lang. Grade 5 sa Tabaho, no? To all sa TV Community College. See you later.
1: May exam.
0: See you later. So, yun. And may good news man, syempre, kita sa Inda, di ba?
1: So, trivia ta.
0: So, trivia. Yob.
1: Na-istorya ko. Give me that ipopropose si Senator Bam na day na banggit ni President BBM.
0: Anong bill ito kayto, or measure?
1: Ito.
0: And alam mo yung, excited mo na talaga ang trade and commerce. Big career ko. Dakulang ko, dakulaan pala ng tapang.
1: Dakulang, countries.
0: Pag nagdakulang investment, dakul mo na employment.
1: May income, may pagkaon.
0: Kung may pagkakan, di magiging healthy sinda.
1: Pag-health, alawig, alipa. Diba?
0: Kaya, importante yun ang economic. So, right there.
1: Yun.

0: By the way, nagpaluwas po kitang resolution na ito po ang Eldaco na kung kumak na gunting or other metal crafts, kwaon po city shared na yaon po sa Barangay Cobo.
1: Yan.
0: O yan. Support ang mga digi sa ano. Man po, next session, this time, sa mga commercial establishments man. Encourage to purchase mga gunting, mga metal po sa Barangay Cubo and other places in Tabaco.
1: Yes.
0: Supportahan kita.
1: Igo po kitang pig-apod, magayon nga ni Iwan ka.
0: Oo.
1: Po, kaipuhan mi, ki mga graphic artists and so kung igwa po ka mong mga mid-bid na, willing po mag-work. Talaga po sa sina.
0: I-release.
1: 0995-420-1404 0995-420-1404 0995-4204 o sa mga pages ng
0: yes.
1: Superior account sa Facebook, we are Ethic Artists.
0: Ayan, ano, job hiring po ini.
1: Yes. So, yun po, nahapot ni
0: question. Trivia question.
1: Paki-message sa 0995-4204 and ayan. So, ang po...
0: Oh, iguana.
1: Yeah. Ang sumagot ay si Mary Ann Borselis.
0: Ayun.
1: Kadena Act or Blockchain.
0: Very good. That's right.
1: Congratulations! From Tabaco.
0: Ayan.
1: Thank you and God bless everyone.
0: Happy Saturday.
1: Initabi ang sa inyong mga lingkod bayan, Board Member Attorney Sheena Onrubia.
0: And Councilor Arnold Yob Onrubia.
1: Sige po sa programang Lingkod Kad on ang alas. Kanga.
0: Salamat. Happy Saturday.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
3: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masain ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ang sa itong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprises, Bilirkan, Good Lumber, Coco Lumber, Wood Moldings, Hardware, Electrical Supplies, Hollow Blacks, asin Gravel and Sand, King James Enterprises, makukuha sa Karangahan Boulevard, Dumbon, Tabaco City, contact numbers 052-742-5194, 0939-938-5808-0917-53. 350599 and 0933-113-1291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: One Radio, Ting Dugana!

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
9: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapaypak na ba ang generator? Generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita.
10: One Radio, Ting Dugana.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawin katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel. Diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: One Radio, Ting Dugana.

0: Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center. Always here, Dr. Care.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Pahili ka na at ngayon yung Zumba sa Plaza.
5: Ay kayo muna at halos hindi ako makatayo sa arthritis ko.
4: Madali yan, Tay. Inumin mo lang ang Boss Herbal Capsule gawa sa banaba, okra, saluyon at panax ginseng. Lahat ng vitamin at mineral na kailangan ng katawan nasa Boss Herbal Capsule. Mainam sa diabetes, high blood, pati arthritis mo.
5: Isa nga, ibay masubukan niya.
4: Lika na tayo, Zumba na!
5: Hala, sige, kahit araw-araw pa, nag-Boss Herbal Capsule yata ito.
6: Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, mag-Boss Herbal Capsule.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mababakal sa tabako. Rum Pharmaceuticals, Unisha Drugs.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family, Miss

Alright, Diyos marahay na pagkaudto mga katindugon. Happy, happy, happy Saturday tabi sa gabos na nakatutok sa mga oras na ini. Wow, Sabado na naman mga katindugon. And today is August 1. Grabe, ano? Madali yun ang aldaw, madali yun ang simana, madali yun ang bulan. Gali sila paros na minaagi tabi. After August, bare months na. Kaya, syempre, magkakadaramugta na naman ang mga malipot na mga pampaskong kanta. Anyway, mga katindugon sa mga kakabukas pa sa natabi, kansi ang mga radyo, kamo po ay nakatutok digdi sa Corahao Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Kaedibanan tabi nindo mga katindugon na siyempre si DJ Vico tabi. Mga kaedibanan nindo poon ngunya na alas 12 sa God alauna nin pagkaudto. Kaya siyempre habang naungurud to tabi dyan, ano daw ta, tumutok na kamudigdi sa Corahao Radio Show. Siyempre kaedibanan naman tabi niya ito ang 47 barangay, kang syudad nin tabako, lalo na tabi ang 47 sangguni ang kabataan councils, kang syudad nin tabako. Kumusta tabi ka mo dyan? Kumusta mga SK officials, kang barangay nindo? Aber daw tabi, sige daw. Paki-padara daw tabi sa tuya, kang mga ano nindo dyan. Kana sa indo pong mga hinaing, o kung ano man po ang sa indo mga napapansin na sa endo po mga sangguni ang kabataan officials. Anyway, kumusta man tabi ang mga katraning niya to ng mga banwaan? Mapiesta na sa TV, ano? Happy, happy, happy Coron Festival tabi sa TV, Albay. Kumusta man ang banwaan ka na malilipot? Baka kay Santo Domingo asin malinaw.

Alright, mga katindugon, kung may mga muya tabi ka mong ipa-wash out dyan, ipa-shout out, may mga mensahe ka mong muyang ipa-abot, mga public announcements, kung may mga muya ka mong bation, padrahan na tabi iyan sa tuyang mga numerong 0963-706-2255. Again, 0963-706-2255. Okay, tabi mga katindugon, live na live na din po tayo ngayon sa Facebook. Hanapin niyo lamang po ang Facebook page ng One Radio 91.3 News FM.

Dugon! Happy, happy, happy birthday po sa Gabos na nag-celebrate kan sa indang birthday today. May God bless you a thousandfold. Ay, birthday man pala tayo ni Chio Roger. Chio Roger Largado, dyan po sa San Carlos, Tabaco City. Happy birthday tabi sa imo. And sa Gabos po nag-celebrate kan sa indang birthday or anuman ang sa indong pag-celebrate ngun yan. Hagad mi tabi ang kaugmahan nindo. Mag-ingat sa tabi. As in, syempre, i-enjoy ang aldaw na inita. Pre, merong aldaw niyan kan Agosto. And syempre, mag-doble ingat tabi. At sabi ninda, kapag bulan daan in Agosto, uso ang diriskwiduhan, uso ang mga... Di pigaasahan na mga pangyayari. Ano kaya, Dabi, mas maray na po na nag-iingat kita, doble ingat kita, lalo na po kang mga nakaaging simana. Ano, grabe po ang mga nangyayaring vehicular accidents. Dakulong po mga nangyayaring vehicular accidents, Dabi. Kaya sana sa mga nagmamaneho, mag-doble ingat tabi kita. Takong bako man kita sumadiskwido, tibaad po kita man sumakadiskwido, Lugod. Ano? Kaya mas maray na po na nag-iingat kita sa lalo na kapag nasa tinampo. Ano? Anyway, mga katindugan, oras niya to sa alas 7 minutos, makalihes ang alas 12 ng pagkaudto. Mag-iribahan patabi kita sa good alauna. Dayo muna mag-arali. I'll be right back after.

0: Radio.
1: Tindugun na.
2: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaundo. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

Alright, 14 minutes after the hour of 12. At kayo po ay nakasakura, How Radio Show sa One Radio. Ini po si DJ Vico, mga katindugon. Kaya diba nang tabi nindo sa God alauna ng niya na pagkaudto. Naka-live na po kita sa Facebook. Ayan, thank you so much po, Daddy Loinks. Chair, ano, Chair Rex Kikay. Naka-live na po kita, no? Alright, kaya tabi ko yung mga mensahe ka mong muyang ipabot, yung mga komento po ka mo. Ayan, ipadara na po iyan sa Satuya pong Facebook Live.

0: Anyway, mga katindugon, very trending nun yan. And ano, and flag ceremony, no? Alam ko, gabos naman siguro aware na may apat na kagawad. Digdi po sa tabako na na-suspend dahil po sa pag-atindir ka na flag raising ceremony. Ngunyan mga katindugon, required ba talaga ini sa mga public officials, lalo na po sa barangay level? Alright, yes mga katindugon, barangay officials are generally required to participate in the Monday flag raising ceremony. Ayan, at syempre, barangay ay part man po grare kan local government unit. Ano, according po sa Republic Act No. 8491, Flag and Heraldic Code of the Philippines, Section 18, requires all government offices to conduct a flag raising ceremony every Monday and a flag lowering ceremony every Friday. And syempre, may circular, memorandum circular man po kayan ang Civil Service Commission. And syempre po, may mga ano man iyan, may mga excuse man, pwede ka ng excuse kung ikaw po ay nasa official travel, kung ikaw po ay may kahilangan. And syempre po, may excuse man po iyan. Anyway, mga tindungan kaya siguro sa Monday, ano, first Monday of the month, may ano iyan, may alas gabos na gayod. Gabos na barangay. Ano, mag flag raising ceremony na. Ta, bako lang ini sa day na ko-participate eh. For sure, may mga barangay na garida eh naman talaga initig kakandak, day na initig gibo. Kaya sigurado sa Monday tabi, ano malisya ho nindo sa saindo pong mga barangay kung ang mga barangay nindo ay nagkakandak kay flag raising ceremony.
1: Salamat uminabot kasi nalabar mo ang pusong di ipang mabutod. Kunya lagi mataan pagkamuot na halina panahon kaminurong.
0: Anyway, mga tindugon na August na tabi. No? Grabe, August na. Kaya syempre, ngunyan na August, magsa-celebrate na naman po kita kan Linggo ng Kabataan. Ayan, so magiging exciting ining maray. Dahil na po hindi sa tabako. Anyway, saro po sa mga activities kan Local Youth Development Office kan Tabako or LYDO and Soya. Ano? Ano po ang Soya? Ini po ay ang State of the Youth Address. Tigagibo po ini ginibumi na po ini last year kay ibanan po ang SK Federation kan Tabako sa tabang man po kan LGU Tabako. Syempre kan Gender and Development Office nagkandak na po kita kay ni last year and ngunyan na August 29. Ano sa mga SK officials po na nakatutok ngunyan, ang SOYA or State of the Youth Address ay gigibuhon po sa August 29 alauna sa God alas 8 ninbanggi dyan po sa Bicol University Auditorium. Ayan, ini po, ayan po ang pagkakataon para man po mag-share o maglatag kan sa enda mga accomplishments, maglatag kan sa enda mga projects, mga programs, and mga SK chairpersons kan Tabako. Siyempre, kaya diba naman yato dyan ang mga SK officials, kaya dapat present at tabi ang mga SK officials. Ano, sa Soya, mag-atinder tabi. Na imang na mamumuya sa kong kalat. Alright, and of course, mga katindugon, ngunyan po, August 1, dyan po sa Blue Hotel. Ano dyan po ang satuyang mga participants kan Youth Congress. Congratulations to the Youth Ambassadors of Tabako. Nataon na ngunyan kan Youth Congress. Congratulations po sa Indo sa pagpapadagos kanan. Ako po ay bunga man, Youth Congress. Ano? Bago pa ako SK dati, saro man lang din po akong participant kang Youth Congress. Ngunyan, nasa ika-apat na taon na sinda. Kaya syempre saludo po sa mga Youth Ambassadors kan Tabako. Syempre sa tabang man po iyan kan Gender and Development Office kan Syudad nin Tabako. Of course with the support of the LGU, with the support of Mayor Ray Bragais, and of course kan mga city officials niya to. Anyway, shout out po kay Ma'am Cherry Carborja. Happy, happy, happy lunchtime po sa Indujayan. Kain ka tabi ngun yan, Ma'am Cherry Borja. Ayan, si Rex nakakomment na siya.

Ayan, hi Chia, sinibot-sibot na si Matahuna, de ina daas siya, makapabate. Ayan, condolence daw po pala sa tugang ni Tio Ed. Then pabati man ako kay Mudang Chair na hirit kikaon, kilang ka. Well, nagdadangog sa emo today. And kila Lola Sean, Lola Ambing, Tia Press, and Tia Joy sa Bagong Bayan TV Albay na naghinanyog sa emo. So bago pa daa po, day nag, day pag-alas 12. Thank you so much tabi dyan sa Indo, ano sa Pirming Pag-antabay. Ano ba si Ramon ang langka ang unyan? Suinog na bangal langka? Anong mahamutol pati iyan? Pero mas si Ramon ngunyan mga katindugo na gulay? Santol. Takulo ng santol ngunyan. Hello man po sa imo Christian Macenas, marhay na pagkaaga tabi sa imo dyan. Kung hain ka man ngunyan, i-comment daw po ni Dumakating Dugon kung ano ka mo, kung hain ka mo, anong ma-shout out taman tabian sa Indong Barangay. Anyway, mga katindugan, dahil pa po kitang pag-uurulayan. Kaya mag-iiribahan pa kita sa God ala una ngunyan na Sabado. Sa kuya ka, alright, di muna tayo mag-rally. I'll be right back after this. There is Padava Taka by Diwata.

0: 알고 있네.
1: 해도 앙 피나가 봐도
2: Nescafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: 와우, wow, may bago na namang Nescafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasensi!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

Alright, 27 minutes after the hour of 12. Alas 12:27 na tabi din pagkaudto mga katindugon. Alright, sa magkakabukas pa sa nakansenda mga radyo, kamo po ay nakatutok digdi sa Corahao Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Initabi si DJ Vico mga katindugon. Anaske Federation Public Relations Officer Cantabaco City. Anyway, shout out. Yan, ang Barangay Council Kansan, Barangay San Carlos Tabaco City. Adabay po ng Barangay Andrea Brizuela. Nag-participate kang flag raising ceremony with the, together with the appointed barangay officials. Oo naman. Salamat tayo, Bika Gawad Orbita. So, Swagerong Vlogger, shout out po sa mga taga San Carlos. Ayan, shout out tayo sa inyo dyan. Shout out po kay Mama Mary Ann Rebolanan. O, happy fiesta palang tabi sa ano, sa barangay Buhian. Haloy na makiisip, ano? Happy fiesta tabi sa inyo dyan, barangay Buhian. Ayan, syempre, kay SK Chairperson Gerson Busque. Hello, tabi sa Indo dyan. Ayan, dahil tabi, dahil talaga ipalagpas ang oras na alas 12, Chair. Ultimo paglaban ni Mudang sa gripo, dara-dara na dyan. Para lang madangog ka. Ayan, salamat yung pong marhay. Ayan, salamat tabi sa, ano no, sa pag-appreciate tabi. Oo. Anyway, tabi, mga katindugon, ayan, ini po ang mga hatod na programa, activities ka nasangguni ang kabataan Bacolod. Ayan, sa painganot po ni ASCII Chairperson George Pancho. Initabi yan sa indong calendar of activities. Ay, shoutout pala tabi kay Caprico. Ano, dyan po sa Barangay Bacolod. Calendar of Activities tabi kan Barangay Bacolod, August 1 to 2. SK Bacolod Sustain Team Building. Uy, may team building sinda. August 15, Billiard Tournament. August 16, Bingo Games. August 17, Pamper Day 2026. August 18, Bloodletting Activity. August 19, Bacolod Night 2026, Bear Plaza. August 19 tabi yan, August 20 Gift for Success 2026 Year 3. August 20 Awarding Ceremony man. Sa August 20 man, SK and KK Night Party. August 23 Tablahan Year 3 Board Games. August 27 Kasalan Bayan. August 27 man, Laro ng Lahi 2026. And on August 29, 3rd Gipaw Duathlon Race 2026, Bike and Run. Sa August 29 man, alsahon mo ang Gipaw ko. Ano doon ang aralsahon na ini? August 21 to 29, 93rd Annual Celebration of Nuestra Senora de Salvacion. Ayan po ang sinya ng mga activity ngunyan pong 3rd Gipaw Festival and Linggo ng Kabataan 2026. Ayan, kung may mga muya tabi kang may ipa-plug mga SK officials, ano, send inyo pong mga events, i-edit na po yata. Kaling, syempre, dahil man lamang na masabi sa Endoan sa tuya pong mga kabarangay, para masabi lamang na talagang kita nagpa-function, ano. Oy, tabi, dyan, sa Barangay San Carlos, thank you so much tabi sa mga nag-register po sa tuyang youth camp. Maraming salamat, magrilingan po kita sa August 22. Ayan, so be announced naman po ang venue, ano. Kaya saludo po sa mga SK officials, talagang very active. Anyway, good luck man po pala sa laban. Kasubanggi sa Game 1, Championship Game 1, kan 17 under, kan Mayor's Cup. So, congratulations sa kabangan, sino po ang gana sa Game 1. And good luck man. Tama ba ako mga katindugon? Baka sala ako ha. Basta congratulations sa kung sinsay man po sa langgana. And good luck sa next game. Ayan. And hello po, Rose Jiao. Marhay na pagkaudto sa imo, Rose Jiao. Ellen Bisa, marhay na pagkaudto man po. Happy lunchtime, Joseph Bombita and kay Erlinda Bolanios. Marhay na pagkaudto tabi sa

Tindugang tabi, very talamak man ngunyan, ano? Nagkulong kita mga nahihiling tabi post online about po sa mga SK na nagkakakurulong, nagkakarasuhan. Nagkakaharali sa posisyon. Talagang daiman po nagagampanan ang sa endang trabaho, ang sa endang responsibility, ang sa endang obligasyon. So, siguro maging reminder naman po ini sa gabos sa sanggunyang kabataan officials na ang sinumpaan tatabi, magtaonin servisyo. Ano? And gibuhon ta ini na bukal sa satuya po mga puso. And gibuhon ta ini na udok sa buot na malinig. Tanganing matauta po, so marhay na servisyo po sa satuyang mga constituents. Ayan, madali na baga, ano ang election? September 28, start na tabi iyan kan filing. September 28, 2026, puro una na iyan kan pagpasa kan certificate of candidacy and other requirements. Kaya tabi sa mga madaralagan sa barangay and sanggunian kabataan elections, ayan, make sure na sa tuyang paglansar ay talagang bako man sa piret, ang sa tuyang paglansar bako po para sa personal na intensyon, kundi para sa ikakamaray kan sa tuya tabing barangay. Pangiton po, ano, pangiton pagilingon na po politikang marhay ang mga SK and barangay officials. Gari so pinaka-purpose, ano, kan sa tuya pong paglansar, ay nawawara na dahil po sa mga dagit, dahil sa kung anuman na mga personal agenda ninda. Ayan, shoutout po sa lola kong nasa heaven na, and happy birthday sa lola ko na si Faye. Ayan, happy birthday tabi sa endo dyan. Anyway, mga katindugon, ang oras niya to 34 minutes. Ano, makalihis ang alas 12 in pagkaudto. Demo na magharali ha, mga katindugon.

Hindi mo na magaralita. Magkarapi daw mo na kita, mga katindugongan. Ugtong-ugto, mga kape. Ano? Unitabi, mahal. Kapi tayo. By EJ Clarks. I'll be right back after this.

0: Pagod na.
1: Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco. Kada Sabado, sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaundo. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
2: Hindi naman inaakala, ikaw pala kasama ang hanap ko
3: noon. Alright, mga katindugo, ano, kamusta tabi ka mo? Anong murud to pa? Ayan, syempre. Madali ng oras, 12:40 na tulos, mga katindugo. Initabi si DJ V ko ano. Alright, magirilingan kita at chan na hapon dyan po sa Barangay Bangkilingan. Ayan, so sa inda pong opening, kan sa indang inter-team basketball tournament. So magirilingan tabi kita dyan sa Barangay Bangkilingan, Tabaco City. Siyempre sa painginot po yan, as chairperson Edward Buena.

Anyway, mga tindugon, kung may mga bistado ka muna mga local artist, may mga bistado po ka muna muyang na performer, ano, pwede po din mag-bisita sa Corahao Radio Show. Kung may nindong i-share ang sa indong talent, kung may nindong magkanta on air sa ere, ayan, syempre, hindi na po ang chance nindo para maihiras man po ang sa indong talento. Oy, supportahan pa lang tabi niya ito ang sa tuyang kapwa Tabakenya, Tabakenyo, na si Margaret Brito, nasa sa iya pong laban sa Interglobal. Ayan, kaya good luck po sa imo Miss Marga Brito, kailibanan mo ang bilog na tabako, kailibanan mo ang Bicolandia sa imong laban. Kasugma, may sarong Bicolana, ano, another Bicolana beauty queen, nakoronahan sa Supranational. Kaya, congratulations. And siyempre, pag-arog ba kayo, baga kayan mga tindugon, ano, makaproud doon na marhay. Dara ninda, bako umansi na po pangaran ninda, dara-dara maninda po ang ngaran kan tabako. Kan magsabatan ng mga

0: Yeah. Ayan, next week na, mabisita digday sa Corajo Radio Show si Esco Chairperson George Pancho. Ayan. Para ilatag man sa iya po mga programa, sa iya mga activities sa mag-abuton nindang Third Gipaw Festival and Linggo ng Kabataan Celebration.
1: Indo, tangali mo kapag paaram. So sa imo magura kung pwede takang iluwas ng taon na banggi.
0: Dukol na mga fiesta ngunyan na August, ha? August, ngunyan man, ano, mga fiestaan na Bantayan, mga fiesta man ang Barangay San Roque, mga fiesta man ang Barangay San Lorenzo, ano? Dukulo na fiestahan ngunyan na Agosto. Ayan, kung may mga activities po kayo dyan na gustong ipa-plug, ayan, feel free to message me. Wala pong bayad, ano? Basta po para iyan sa indong barangay, para po iyan sa indong mga constituents, syempre, ay libre po iyan. Basta activity can ask kay ang barangay council. Anyway, tabi mga katindugon, ano, very ano man ngunyan, gari na, ano, grabe ang mga nangyayari ngunyan sa Pilipinas, and bukod dyan, kadakol man ng mga youth ang talagang aramta, nag-aagi sa kadipisilan, mga katindugon. May mga nahiling akong post online, ano, na, sorry to mention this, may mga nag-suicide, ano, na mga aki, mga youth. Siguro, tabi, ipamati ta sa inda na sinda may kasurog, may mga tawong handang mag-alalay sa inda. So, permita pong i-check ang satuyang mga barkada, i-check ta po ang satuyang mga kapamilya. Ano, ta sa mga panahon na arog ka na nadidipisilan po sinda, dahil din inda aram kung sisay ang dudulukan ninda. Kung dahil man kita nga maitaram, siguro po ipamati ta na lang sa inda na sinda may mararanihan, na sinda may madudulukan, ano? So kung nadidipisilan kita mga katindugon, okay lang, embrace your emotions. Araw kang pinikon tigigibo, tigasabi, ano, embrace your emotions. Kung dagit ka, dagit ka. Kung mamundo ka, mamundo ka. You don't need to, ano, to hide your feelings, your emotions, tabi. Basta, kontrolon. Ano, kontrolon lang, firme. Alright, mga katindugon, ayan, inabot na nga po tayo ng oras para magpaalam sa programa natin ngunyan na Sabado. Maraming maraming salamat sa pag-antabay digdi po sa Corajo Radio Show, mga katindugon. Ayan, first Saturday of the month, kaya maraming maraming salamat. Nag-iribahan grabe kita sa August 8. May mga makakaribanan pa kitang bisita, and hopefully may mga guest artists na kita next week. Ano, thank you so much mga katindugon. Itabi si DJ V, kadibanan ni Dongon niya na Sabado, digdi sa Corajo Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na! Keep safe everybody! Kan magsabata ng mga

One Radio 91.3 News FM Tindog na. Hello mga katindugon. Yes sirree. Good afternoon mga katindugon, ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City. Ang inyong programa tuwing Sabado. Narito na ang Sabado Music Jam. My name is CJ the DJ, ang inyong cool na ka-jamming. Yes, yes, yes, mga kasama niyo po ako every Saturday 1 to 3pm. Ang programang inyong iibigin, ikakasaya at makapagbibigay ng potential relapse. It's so good to say that once again. Siyempre mga katindugon, ang Sabado Music Jam, yatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Kasama na dyan ang Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Also with Enrox Detergent Liquid Soap, SureSoft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. Kamusta yung kayo mga katindugon? How are you today? Palakpakan naman tayo dyan. Na may kasamang hiyawan. Time check mga katindugon, 1:07 PM. Today is the first day of August. Yes! Suminaktuman ang gad. Talaga, oo. This is the first day of August, August 1, 2026. Ay, napakagandang araw naman mga katindugon. Not so much heat outside of our household, pero mainit-init man girara because of the humidity. Pero kanina may pagka konti-konting ambon nga lang naman. And sa ating mga katindugo na nakikinig ngayon, thank you so much. Sa ngayon pa lang ay palakasin na natin ang mga radio, right? Sa ating gustong magbigay ng kanilang mga greetings and messages as well, i-text na yan sa ating numero na 0945-315-6553. 0945-315-6553. At sa ating smart, 0962-599-2268. Ano ba ngayon mga katindugon? Shoutout sa gabos na nagba-birthday ngunyan. Happy, happy birthday! Ngayon, August 1 at sa nakaraang aldaw ngunyang noong July. Sana'y naging masaya ang inyong pagsaselebrate ang birthdays, ha? Shout out sa gabos din na nakikinig niyo sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga bahay today. Thank you so much for listening. And as well, sa kanilang nagsiselebrate ng kanilang anniversaries, monthsaries, at kung ano-ano pa man ang iyong sinaselebrate ngayong araw na ito, ay congratulations! Yes, mga katindugon, we'll be continuing with our songs. Diretso tayo hanggang alas dos with our beautiful songs this August 1. Pasiram-siraman tayo naman kayo ng mga katugtugan tango niyan, alright? We'll be back later, mga katindugon, with a beautiful song with... You heard it right. In My Dreams by Rio Speedwagon. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na.

0: Bangako City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro, Kidiponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Museleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College, Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College, Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Hanap nindo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises, makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince hometown, your home away from home.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
11: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Sabado, Music Jam with CJ.
13: Tindugo na!

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: It is 1:46 on One Radio.
4: Time Check is brought to you by
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, May Sangkap na Guyabano, Mangosteen, Agaricus Mushroom, Malunggay, Barley Grass as in Stevia, Daing Asukar, Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
11: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
14: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
15: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
16: Sabado, Music Jam with CJ.
17: Tindugo na!

One Radio 91.3 News FM, Tindugo na. And that was Diwata with her song Padaba Taka. Hello mga katindugo, you're still back with me. Ako po CJ the DJ, ang yung cool na kajamming here on Sabado Music Jam. But before anything else, we would like to have a public service announcement. Kung si Saimantabi ang nakakua kan pitakang itom na may laog ng tatlong ID budak kwarta na 400 pesos. Nawara po kan alas 5 na aga noong July 31, 2026. Ulitin ko po, nawaran po noong 5 a.m. na aga, July 31, 2026. Pitakang itom na may laog ng tatlong ID budak kwarta na 400 pesos. Nawara po sa location na dating Caltex sa May Kanto. Sisayman po ang nakakuaman po kay ito. Makibalik po dito sa ating radio station here on One Radio 91.3 News FM o i-contact po sa numerong 0938-29-17804. Ulitin ko po, 0938-29-17804. Ayan po si Sir Joseph Berses. Moving on mga katindugon, shout out po kay 4701 so bago nag-request ng kanyang muyang song na Por Que by Maldita. Sabi niya po, pabati man po sa baby love ko na happy mot-mot, ingat ka po palagi. Ayaw ba naman? Aba naman ha? Sabay ganun? Happy mot-mot sa imdo. Ay, sa lahat ng mga monthsaries niya na mga mat-mat nindo, ay sana ay nag-i-enjoy kamungon yan. Most especially ngayon ay August 1. Unang-unang aldaw ni August at sabay pa rin dyan ang Girlfriend's Day. Oy, shoutout po sa gabos na nanonood sa mga sinehan ngon yan. Most especially sa mga gustong manood ng, it may not be paid advertisement, pero ang anticipated new movie ni Tom Holland na Spider-Man Brand New Day. Ayan. Following the movie Spider-Man No Way Home, before limutan kung sino nga ba si Spider-Man at sino nga ba si Peter Parker. Shoutout sa gabos sa nakikinig niyan mga katindugo. Thank you so much for sticking by. Tuloy-tuloy pa rin ang ating music up till 3 p.m. mga katindugo. And sa mga gusto mag-drink ng coffee, edo wag nang patumpik-tumpik pa. Tainuman na ang Best Cafe Green, alright? Pangmalakas ang kape ng ating mga katindugon, yeah. We're continuing with our love songs, mga katindugon. It's the past hour of two. Ito lang sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! It's a beautiful song and one of those iconics. It gives you nostalgia. Way back, elementary days pa yata. Here's You and I by One Direction.

0: Bataco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung nag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
3: Kaya Paudi Arco Capsule. Paudi Arco. Katulong mo sa buhay.
5: No approved therapeutic link.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Sabado, Music Jam with CJ.
5: Tindugo na!

0: balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
8: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
9: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
11: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
12: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
11: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
12: Sige, papalaundry ko na lang.
11: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
12: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
11: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
13: Available in all supermarkets near you.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
16: At sinong kulabot?
17: Fresh, hindi ako.
18: Makidis to.
17: Ferong walat.
19: At parang batang-bata
17: dahil sa ERA.
20: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
21: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
22: Ako si Salvador. Sa gabi ay
23: si Saldi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
24: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
25: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort-free na mga herbal paansangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: Sabado, Music Jam with CJ.
2: Tindugo na!
16: One Radio 91.3 News FM, tindugo na! You're back in here once again, mga katidugon, sa ating Sabado Music Jam. It's still me, CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. Let's give it up a notch, mga katidugon. Yes, sirree! Before we leave anything else behind, I would like to share something with you, mga katindugon, ang ating quote of the day na aking na-found out through the internet. Yes, of course. Ang ating quote of the day ay, choose to be optimistic, it feels better. Galing po yan kay Dalai Lama. At its heart, this quote is a reminder that happiness is often a habit, not just a reaction. Pero kung i-deep dive natin ito, mga katindugon, ito ang inyong mapapakinggan. Optimism is a conscious choice. Things happen in life that are out of our control. However, we can control how we frame those events. You can choose to focus on the worst-case scenario, mga katindugon, or you can choose to look for hope, pag-asa, mga solusyon, or a silver lining. Optimism, mga katindugon, isn't something you're born with. This is a choice, and it's also a mindset for you to decide to practice. Pessimism is exhausting. Nakakapagod, mga katindugon, when you constantly expect the worst, ay nako. You put your mind and body through the stress of a bad outcome long before it even happens. And minsan, mga katindugon, or madalas, di naman nangyayari. The practical benefit, mga katindugon, the quote doesn't say be optimistic because it magically fixes all your problems. Hindi po ganun, mga katindugon. It just says it feels better. Even when facing a tough situation, shoutout sa ating mga estudyante yan dyan ha, ang pessimism po ay makes you feel anxious, heavy, and defeated. Kapag optimism naman, it makes you feel hopeful, light, and motivated to take action. The bottom line nito, mga katindugon, since thinking about the future is inevitable, hindi mo naman talaga alam kung ano ang kinabukasan, you might as well adopt the mindset that makes your day lighter. Diba? Mindset lang naman talaga, mga katindugon, will make your day better and easier for you to cope up with your problems kung ano pa man ang pina-face mo ngayon.

nilipat na pala CJ the DJ ang console ng OTS, kaya pala kanina nalito ako. Ulitin natin. Magandang lalaki ako, ha? Magandang hapon, and welcome to another edition of The New Wave Connection. Yup, The New Wave Connection, the program that dares to be different, and the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan, sa One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na! Ako po ang inyong barkada, sin amigo sa radio, Rene Castro, The Wave Man, ang magandang lalaki ng One Radio. Sa lahat ng technical, kasama rin po natin si Kuya Lohengs Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir Jing Montealegre, JM Romy Volante, and SM Osang Kagandahan Boris. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix. At para sa mga pangangailangan mineral ng ating pangangatawan, mag-Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi, bago matulog, magpamasahe. Para sa mga sakit-sakit, aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil. Q-Sai Mahusay. Ang lahat na ito mabibili sa inyong mga paboritong botika and groceries nationwide. Kamusta mga katindugon sa lahat ng 47 mga barangay dito sa siyudad ng Sabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, Tiwi, Malinaw, Malilipot, baka kay Santo Domingo, and the City of Tabaco, magandang hapon! And of course, sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob ng Bicol Region, na naabot na signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon! Para po sa inyong mga text messages, maaari po kayong kumontakt sa mobile number 0948-768-6602. Once again, my contact number is 0948-768-6602. Sa FB or sa Facebook Messenger, hanapin lamang po ang account ko. My account name is Rene Cebalia Castro. Ayan. Hoy, kamusta rin po sa lahat ng ating mga katindugon dyan sa Isla San Miguel, Tabaco City. Of course, particular dyan sa Barangay Asyenda, Sagurong, Angas, Rawis, and Barangay Bisita. Ulitin ko, mga barangay Angas, Asyenda, Barangay Rawis, Sagurong, and Barangay Bisita, Isla San Miguel, Tabaco City. Magandang hapon po, mga katindugon. And of course, lahat ng mga katindugon nating public utility vehicles, ano? Ingat po sa ating pong pagbabiyahe, paglalakbay.
I-check po ang ating mga preno, ang ating po mga gulong, upang makaiwas po tayo sa anuman pong accident. Kakantahan ko kayo. Kakanta muna si The Wayman. This is for you.

Hey, we got 26 minutes after 3 o'clock in the afternoon, and you're still with me, the Wave Man, Rene Castro, ang magandang lalaki ng One Radio. Today is the first day of the month of August, 2026. Maligayang bagong buwan, mga katindugon. But before anything else, batiin po natin ang atin pong mga messengers. Pading Adrian Loterte, the golden boy. Sabi ni Pading GB, pa-shoutout from Barangay 3, Ems Barrio. Tama ba to, pade? Ems Barrio, Legazpi City. Aba, na abot pala ng One Radio. Ang signal ng One Radio dyan sa Barangay 3, Ems Barrio, Legazpi City. Ayan pa de, happy listening. At sa lahat ng mga pag-iriba dyan sa Barangay 3, Ems Barrio, Legazpi City. Message and greetings coming from Mr. Adrian Golden Boy Loterte. Ayan. And of course, na yaon man si Kuya Mulo Chavenia, ang pinakagwapo dyan sa Barangay Payahan, Malinaw, Albay. Sabi ni Kuya Mulo, maray na hapon bro, pa-shoutout sa family ko. Nagdadangog ako sa imong unyan. Maray na baretaan, Kuya Mulo. Alright, so maligaya pakikinig po at sa bilog na pamilya ni Kuya Mulo Chavenia. Thank you very much, Kuya Mulo. Sabi naman ni F. Coral. F. Coral Cerilio. Si F. F, kamusta na? Sabi po ni F. Tuning in po, Sir Rene, my Saturday habit. Oy, thank you very much, F. Ha? Wala palang pasok ang government pag Sabado. Ano, F? Buelong-buelo si F. Oh. Happy listening. Sige, dire-diretso tayo mga katindugon. Sabi ni Merly Bodoso Chavez, maray na hapon po, sir. Hello po, Ma'am Merly Bodoso Chavez. Ayan, magandang hapon po sa atin po mga tagapakinig. Once again, may number 0948-768-6602. This is OMD with their hit song Secret, only here at the New Wave Connection. One Radio, 91.3 News FM.

0: News FM.
1: Hindi ko na.
0: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro kay Diponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 PM, Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 PM, Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 AM, Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 AM, ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 AM, Transfer of urn from Tabaco College San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 PM, interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. On demand. Managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services. Underarm whitening. Asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
5: Healthy na.
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may Black,
6: may bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Best, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka. Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong. Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan? Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan.
1: tambakan ka tricycle.
9: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Tobacco City's Team Dugun.
11: Na radio station.
12: One radio.
10: One radio.
13: One radio. 91.3 News FM.
14: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro.
15: One radio. News FM. Team Dugun na.

21 minutes before the hour of 4 in the afternoon. You're still tuned in here at the New Wave Connection, all here at One Radio, 91.3 News FM. Tindugan na. At para po sa ating public service, mga katindugon, kung sisay mantabi ang nakakuha kang pitakang itom na may laog ning tulong ID, buda kwarta na 400 pesos. Nawara kang alas 5 ng umaga, no? And nawara sa dating Caltex sa may kanto. Makibalik na sa natabi, i-contact ang numero 0938-291-7804. Ulitin ko po yung numero. In kaso pong nakakuha po kayo o nakapurot po kamo ng pitakang ito na may laog na tulong ID at kwarta na nagkakantidad ng 400 pesos, nayaon dyan po na dating Caltex na nawaltak gayod, mga katindugon, ano? You can call this mobile number 0938-291-7804. Ang may pagsadiri, Joseph Berses. Ayan po, mga katindugon, ha? Once again, our contact number for your messages, 0948-768-6602. This is Michael Cimbello with Maniac, only here at One Radio, 91.3 News FM, and this is the New Wave Connection.

Oh, may pahabol tayong message galing kay Pading Chad Bongkol mo, Padid, ikasubanggi. Sabi ni Pading Chad, maray na hapon sa imo, tabi Padid. Mas maray ka pa sa hapon, tabi Padid. Happy listening dyan sa imo kinamumugtangan dyan sa public market, tabi Padid. May opisina ko nyan. Iyo, okay. So, happy listening sa Indotabi dyan at sa mga pag-iriba mo dyan sa iyong barbershop. Ayan, Pading Chad Bongkol mo.

0: motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
3: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
4: para maiwasan ang anumang karamdaman.
3: Tulad ng sakit sa bato,
4: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
3: May kakayahan din.
4: Mapabalik ang sex appetite.
3: Manatiling protektado sa karamdaman.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
8: One Radio, 91.3 News FM.
9: Tinidugo na!
8: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One Radio, News FM. Tinidugo na!

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: One Radio 91.3 News FM.
9: Duguna.
8: The New Wave Connection with the Wave Man Rene Castro. One Radio News FM. Tinduguna.

po tayo na lalabing 8 minutos bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Mga katindugan, ang bilis-bilis ng oras. Anyway, maraming salamat sa lahat po na kumantabay, sumama, nakisabay sa programang The New Wave Connection. Huwag po kalimutan, mga katindugan, bukas ay araw ng Linggo. Araw na pagsamba, araw na pagbibigay pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Sa lahat po ng mga biyaya, mga pag-iingat sa atin laban sa anumang pong kapahamakan. And tomorrow would be a perfect time for us. One day in a week na magbigay po tayo ng pasasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. Huwag kalimutan ang araw

At syempre pa rin, special thanks sa ating mga station executives, Sir G. Montealegre, GM Romy Volante, and SMO sa Kagandahan Bore. Sa ladong technical, nakasama rin natin si Kueloings Morazal. Ang programa ito hatid sa inyo ng Best Caps or Best Cafe 8-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, para sa mga kinakailangan mga mineral ng ating pangangatawan mag Best Caps Mineral Food Supplements. At sa gabi-gabi, at sa gabi, bago matulog mga katindugon, magpamasahe. Para sa mga sakit-sakit aray-aray, mag-Qsai Massage Oil, Qsai Mahusay. Ang lahat na ito ay mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nation.

Maraming maraming salamat once again at sa mga bumabiyahe po natin nakatutok sa ating programang The New Wave Connection. Ingat po! Medyo may kainitan po ang ating panahon, so hindi po importante lang, just stay put at home, okay? Ito po ang inyong amigo Asin Barkada sa Radio Rene Castro, The Way Man, ang magandang lalaki ng One Radio. Para sa programang The New Wave Connection, One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na!

0: 101.3 News FM.
1: Pinindo ba na?
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela. At ako, tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
9: Everyone's favorite radio station.
10: One Radio.
9: One Radio.
10: 91.3 News FM.
9: Tinindog na!

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: Sing ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tawi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tabaco City's Tindugon.
9: Na radio station.
10: One radio.
2: One radio.
10: One radio.
2: 91.3 News FM.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
1: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Teka, iconic halahalo ba?

0: Bacoor City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
0: I'm Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahal good sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyop, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
6: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Y2K Saturday.

0: Information all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Y2K Saturday.

Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
4: One radio. 91.3 News FM.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
9: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Y2K Saturday.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa.
1: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Y2K Saturday.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga Pharmacy, Grocery, Supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinindugo na.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
3: Boss Herbal Capsule,
2: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga airpal.
0: Evenings on One Radio.

0: PR1 Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on 1 Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron na akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
1: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Bataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Bataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Bataba!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Bataba!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Evenings on One Radio.